0: Karaoula de la Barre BFT Kayobrimbe Free Privé Like l'innovation. Complexe Privé Like l'innovation et Kayobrimbe iwo douane de Bouinwo. Kayobrimbe Free Collège Monseigneur Arion Ishimbele Pengane Nyene Kayobrimbe Free l'innovation ni iwo do. Nyene Kayobrina teke sa fa che yenimba.
1: Akpa Vila Dodo. Du plus imprise
0: de chimban kare papati be buonzara da chenso ko to dwanda awarenu nyene kayo brino do ye prebere jade dampana iwodo paso ko kokpla so je ye preiri ku primaire na iskuwodo paso zo kokpla so buru iskuwodo ye preiri college na nyene kayo brino do karakere pomni na ware bula fam bula shi dama ba yibushini apa kere jama ka kwotom chi desu isiyoka afoku ku so je le boshi nyene kayo na yinwa fa kre jama fa ko fambe bulle na fa kre mbatmam do bulla ka kre fambe bulla shi masapiti anwa sonje de ka kasara mbe bu prese pedeni sanga kre bombambe bu pabuko ni ka kasara no be kama bu kre dio na saram prengini 100% ama anwa fo mbo shimbere ni woto suka na sara sara fo agbinyo afa abranyo ni no gina na sara fo agbinyo afa abranyo ni je kara kre mbo shimbere le bu pamba ma abramo twe ko rabe bu so je nyene mbam kere kwapati diyo na tram freire 100% na ya fo chikiri sube ifa so buru mbam su kori ya freire bpc na ifa ka fo mbam abranyo ni ku kora nyene abranyo ni kumnu buru ni zan dira na ba ko so buru ni ku yeni mbam shimbam ya to ko mndanzo ne fe mbam kodo na bu ko so so kara nyene ka yo brimbe fere cpe la novation sangankere ikakde merembe bulashi fa ko kara kere no bulale kira bebu kurobe tambatmam na buson sokara ilabudo beberebe sangankere nyeleti subandia sushira ankere konkoni nefe mbamba la novation na buson sokara do ya fo wakodo buwula nzuninge yo fa jade d'enfant kokula kasonje bere buwula kachi kurushi neti shin telene nzenti bulanzwe ne yanda no karo karo nje buoka college irina sonzo fa kole buwula kachi kurushi ne buwule e pantalon yilla ajatinti na mbaramsuma yangule imokuru nyene tele kuni na naswa yanga bulanzwe bewa kima de tele pana nasu oyo daka na bukere wo gbagba be buja bundinu busume la baraka botoko karaduma do yebe la kombine pe mbamba na basonso karadoni ankuru ba sanga kere fa kishe ko kula hari ya ngarama kere finzo ko gina yeso kere fi burninyo na so kere fi nyo ni miti abrasa ko gina na so kere fi nu yeto ko man kon kon la bare yankur kanti la bare mbuka Ampranyi lambansu, abrangwana, abrasu ninyo, abramotwe ni motwe, buru ninje, kwa abrangwana, abrasani nzo, abramotwe ni motwe, abrasu

tekare ma foka masame sigi ni kude ta joro tal ma chama ba fa alhamdulillah rabbil alamin ay tamu nyadala ne ben day mu nyadala sabula ala ene so jine mena no yo musangari ni sugora jine na

ni sangare odi biane o bare sabula ma nyana pokala de kachabi wallahi su kota fa manja siriki de adare na bama koya imam ko neni imam ko jabi ye ala wele ala ko nga jonyuma ko mu sangare isiki san flam ye jabi o jabi nana kam ye siriki de ala sanga fare ka sanga kamiera tara ko la usila Munyasima, Munyuni Sabali, Nala Daula Dima.

Enimam Neshimam Wowo Dede Wowo Tikanu Yesu Tuan Salama Nebisama Nu Foko Ahisangambo Yawonuni Nam Yangana Yesu Tuan Salama Nebisama Nu Fafta Ahisangambo Yawonuni Enimam Ni Yeshimbam Nam Eyufia Agaya Nahwarakana Ehariko Kana Yakashinka ama oda wa sangale otosu shala ko nyemfme kole ekrem ka nzesu pimpin kan kan kan kan kan nam enimbam ne shimbam nyinimbe su pimpin nyemede ne ya baraka ne fama ya mene ka itika wala itio beberebe nyemfme do nde ya baraka wonu te nyemfme fa baraka na ifama ya krekwati sangawa amen Eni mam ne shimam eshe adwa berbe ne fama Yama wanyingam Wada doktor Bwa uru sutni tungu mskuro lafya Nyefne mabu lafya Yani baka sangawa nyefne upaki ya nitore Ame Naam dikebe ya Mada nasonu nefaba Nefaba ando Ilakana al akhiratu khayu wa abuka Iblaka lahira dauruni iliti aurubo itikawa Iliti aurubo itikawa Tenyumbam neshimam Yada zamani mbo ya wanubani Iti zamani beyabo Ishira ilamaka Ilamaka amaigigwe Nzuti Ya warafi Kibe uwa uwa Kibe ukuru iya uwa Eki kia uwa kanya Kiri yaba uwa dunia uru Kiri yaba uwa bere Na nyinyo sobe kuni kakuwa tini Ni uwa yali kira ni Ndi njinti bwafana yosu uwa Tonya kama huumba Amina mkana Kiyama ni kufiri mbae Babu utabae barabarani Ntibwa tmaka Ntibwa fina ntisunguro La mayamba mandokana Sunguro mbo unibani Bwafana mbo unibani Batmaka mbo unibani Na sudada kantini Ali kira mbaka mkuru Fiti dunia uru Dika dika mbae Waranga wana waranga Nam kwarkiyama Tuama Yebe bebe Nyama nyini Yesun sunifa kwado Yaka nyeka shikana Yangwani itika shika Yawuma yakala fiu Tuanti ya nyimbam Neshimbam Yebe bebe fa dunia Munefa bu agaya Kashika iti aurube iti kawa To ama Dunya ni nyina dunya iti aputi upui Titika wa dekika dekika Babu ti nyofna suishi ya al-Quran ni suratul hadith Ina ilamu Annama al-hawati dunya laibun wa lahun Wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد فكهر آيان أيري يونس شيكنا أيما ننشي يما انشي اتياقا انشي أيو ننشي أمراد ما دمبام أنكي بني سنغوا باي بيو صوبات ميكيو Bila lafi, bila lafi Bila ngofo mu, bila ngofo mu Ina yonani, ayo ninashika ama uma dunyani Iti aurubi, iti agogo la uruo Niti kukwa auru
Nuichi dunia di awuru. Nuichi ofondiwa awuru. Nuefa yonu efa fo yukube awuru. Yonu. Nuika kiti awubu yoko kasenga kere. Yokuna ajeke tiyo. Nuehi tamaka ajeke nyi dibe tiyo nyi fiti ya sami. Ya mwako sema bangeso. Bila biwi koka huma wa biwinyo. Bila suli wa koka huma suli niyo suli niyo suli za biwi. Bila biwi inga aa. Mwako tungundi niyo kwa taraso. Buri wa dala mwini inga maka dala mwini mwa uyo dala buru. Itisole, itisole, itisole. Yuhi yana takasuru fil amwali ya kere kuwa jake teleki famaya jingwa shini kumela kumvi ifako mbando nyonye mkana ya mbando mwusu nyama ini nyonye kamasa ligoisi mnyitu wa mbando mke ni itikashika nzumu na wa iyo mwa tomembo mwa zunya msuku ili bahwa jwa wafishwa wafishwa gara tomembo zunya mwa sandi nzunya shibiri wa diki diki diki neke muka a nzunya bawi amana nzunya mwa sandi bwema lamamua putri pubusu. Na uwe ni uwanshiwa mwengwa shimbo ku neta dunya mi anka dunya na teka mwea ajakebe nyeyonye ama ajake ni suma usuko wima isuma usuko wima naka baba mbwe kaba uu dunya nubare efefa bu yu yana ikoto mshile obuina itikashikana bakamba doa yuwa doa bakamba na nyingo shina bakamba nba fi niyo soke mamaki ifakwa yu wani wali nyawa wafifye wafifye poko poko poko poko tonenya unyiri bakani yake nyumba nyawanka la kumpo bakanka la weke weke weke weke nyiri bakani iti abakakun sanga mbuti bakane mwine sumsuka ay ngashinyama diken kero unu nyi bakani ay lulu iubara nyawa iubara nyawa poko poko iubara ama fokwa sanga mbeba kuni nyawa mkumpo yiliki ya mme baka mwanti ya huu iwabere tuingana kamatha ligaisi aajaba lkufara nabatuhu suma ya hiju fatarahu misfarra suma ya kunu hutaman ina kibe unu baka mbala ya hiju ni kibayu poko poko poko poko poko nyinga shinginya wa poko poko ni yemba unkana ike kupata buruko ike pila uko kashikana yelu desu ikrabu kwa kashika yellow desu nyina bakambanle nyinda shi ya kunu hitoma nyinyan kaki kaki baka ni ii wabere amwe nkake koto wa maski yu baka yiri ni yu ye toye nyumenga ofil akhiratin adhabu nshadidu auma dunya ni kibiti na itikashika nzumura wa inyu nzumura wa na mabaku na mamume
koko ni nze mwa wa nibato na bakambam bukre yo poko poko poko poko nyawam ke yo poko poko na su su so foko fabalon kai kakin ibe kuwa waburu kashka yelu desu isko nifaze isko wubrule nyinda shin yakuni hutoma ninyanka kekaye mabuti bakana kporo wawu habe su kporo yinyana suma yakuni hutoma wafizayel ufil akhirati adhabu nshadid tonanya shikana sangabu nyini nyawambe nyini bakambe mwine mkewu poko poko ni to yinyana nikere nyamba wu na lakhira ngema akema ngema ninyan kwa kake azabu azabu agaya azabu agaya ama nyini nsuta shimbe kun ninyan ti mwusa ya kri nifamu wadama ndibabu ungu wana ya kanu nyini kaya ya shi unyu banua magufira tuiti Musa ya kuyo minallah fite nyime dobara waridwanun nidisu tuye nyime fime isume laba shishakana omala hayati dunya hey nila moko adama ndimbam ko adama ndimbam dunya ntiso nikeba kakika ye bibu sunyamakun nam ye nga nyirin da shi na da ke ni lakhira ni yanka ke jankate un ni fame nyiri ni bawo na da mande ba ya su dunya nu fe ni ko lakhira iko alkiyama wa koma ni sakpa sakpa be so koko ba yo sakpa be ame ni yang pinyi ko dunya uru na nyi mefme nyang ko te atari ila bon ila jankata azaba ama mi kera ma dama ndembam kera no yes ka ma gufira tu min allah wa ridwan ama unsa akiri de ifte nyi mefme do ba na yang ko ya ka unsa waridwanu ni nyime dusu ike kwa pati iti dekebe iti nzu iti kashkana nyime fima suki ya wakaba wiri dekebe fasi kinsule ame shite leka nyime fima iti kekiri kagaya azaya ya zabati kekiri kagaya azabu nshadid amana wa magfiratu min Allah wa ridwan na yanku Musa akiri nyime fmedo ni yanka kikuru disu fafte nyime fmedo ira adama ndibale no wansika wama la hayatu dunya ila mata ulgurur ama huma dunya ngwambe ununi iti dakamu awuro ni yanti dadaka awuru adama ndiba awunu harafte fe ya kwa kamesu kalu meso akudo na mfye koko miesu de kikeba kori neko kana nyime feme wateki drunya na famo na neka kaba kanu lefyeu yenga mata ulguru iti dakeba anye dunya ajne dakeba anye dunya iti daraka iti daraka iti daraka aman la moko ashrama ban beso yesu shekana dunya lao inga haiku kana wa fo bebrebe dunya shensu eko wikasha omulukia nyilakana o fame baya
dekeba le dunya wuru wa waleduka numbam balena fabu nuyi kuyaba fabu ina innama hiya anguma nyinkere chikashkana kamathali zara dadaru fado alithi yuajibu zura wanyamuka a afonu jiribu nyi masakwashi dekebe nye masakwashi kewe da ni tuiti ni nyeni aya horada to nyindashi suma yesfaru suma yakunu hutaman awe babanka nyini dekembu adorini abanka isu mama ki gwele waya sundende boba kirmo akoshaka ile yu jibu yuzura dodoro franko nyangu nijireni anke wifife nyinda shi nyamba suka ki yelo nyinda shi ba ukana iwabe moku to ye nyime fe suka zoni yesu fam shifam subu kwatom sifame kana amma dunya ni fa dunya kazar sur'an ma yatalasha inna dunya ni yamika shikana dikiba dwaya ameshi telekani tidikebe ikiyo ni baywe tengana فتنتهي هذه الدنيا او يبدا الحياه الابديه ورباتنا نيمبو بابويا فاكو كروني ان ماتفتن دي كيبيكو كانيتيا با ايو تفتن تنين داشي na yanka ke yuti fitenu na feka dunya ni bawini beka ke wini betaso tonzanga angrimani afite dunya ni fe ako suma tabza wa hayatul abadiya nyinda shina yanko na yanko bo ako bo dunya fofarabu ila kana awa bera kwa kiema yini doni na ya nko bungwa fufara bubu nyini ngwani abadi ya itari kibi yui yifeshi ifeka sa inga hayatul akhira to inga la akhira dauruni aleti ya nkasimu nasu fiha ila kismin nyina wuna doma ndemba mwunu amabu tikwa pakunu nyo durunya ni nyawuni adama ndemba mwunu mek pakunu nyo kikirisu ahlu saadati wahum ahlu janna buku anka berwa awridano buwa awridano papa papa yenga nyimbo enwugusoni ajanna mbamle twenga na terifia formula to nyimbo subani terifia formula ahlu shaka bereti terifia forma bereti mrembo buti shinu forma nam nimbam ni shimbam ikukeshi ya kana anyi dunya mbe mbe ni itima awuru beti awuru kawa iti awuru beti awuru uwewa iti awuru beti shima ni uwe na adema ndebe shima sabe unu na mbe suishi kana nje ko kana washu washu
kanyama de ke ufelikana antanala lwaladu fiyazi dunya kasira washunkana awa kanyumefume yani mbem skolambe bulabe toingana mini jirimani bonyumefume fayoni nanya bani washun dunya nufe boja uruwa beti ngwatika hayatun kasira iti awuruwa dunya kasira iti dunya maybe iti atinti iti kaa iti atinti tuingana mami shumu nabotnutu njimefeme ni suada na huredanu la akhira naam ingana anguma kana dunya fatanalu rida rahman anyayu soyu yuri anka anyadika ufirikana disu fafte nyewefu medo anyadika ufti terifye terifye laka anya janna naka kinya musaya kiri na anyanyasi amfoshi nunu dunya tana nanko yui niko yi imam na mwenye mefume sushi ya kana oma hazili hayati dunya illa lahun wa laibun wa inna dara la akhirata la hiya la hayawanu la ukanu ya alamun inga njirimbe jujua fabani iti dunya na dunya le ama dikebe wunu ila kokorea ila kokorea nefa dunya nefa yo kokoro nefa yo efa yo gwefene ya nefa yo sunguru ya ya wala finyinke patisa ingana anguma awumbu iti awiri awuru ila kia male iti iti ngwabe iti ngwakawa njime kukana ya demande mba meshiso naam niwanshua ingana daru la akhira la akhira da awuru ni yiri tingwa beti iti ngwa awuru biwari kema na adama ndiba kwa unu iti ngwa na ni yanka kiti awuru biti nzuku ilaka na hania hania lama taasaf ahadun ala hazihi dunya leti urifu bitakalubatiha naam yenga la kema dauru ni iti auruo ni iti nzu ngoka auru ama auru beku kana hani a ni iti wiwa naam yengana lima taasafu ahdu ala hazi dunya wallahi man dunya nubay umibani mabeyu man shinso yengana dunya ni ila kakaki bunyi kakaki ni yashi yila sayuwam sayuwam yiri ba ni ba kakaki yila kashe ya dunya mbe wununi yere kaki ya iti adikibi iti kakuwa yere fahin sanga na efa kofen eba nka nyi sanga na yu na ime kwa unyunu kukwe kwa shi tokubi itile yenga na anguma alikiyama awuru uti awuruo beti balai
nam darul ahzan nam yengana o dunya he dunya mbeuni iti ahuresaki awuru niti balai awuru niti musiba awuru beaftanu ni musiba beba tuwada mandiba beaftanu nam yengana fakwa kashikana iwe desu koko sona wafun isono nawe wafun isono koko hasara abaya jekenu yengana fa inna fa in sallama min haza kullihi atal mutu wasakaratihi nje ko kana nyi musiba nke ko pati be bu buika da mande baba wonuni tunya wonle to nyinda shi kash ka wonu musiba mbe tulaka usono afu amu meku ema fuin laka amu meku laka ema tere tarawara koko hasara wa jekenu fakwa nyirin sule yenga njaftenu nyirin keba keni esitelika iwe baba ni iwe kekere nyirin yu kekene niyangasu amalahu wataalukahu biha to na deke kebe ko kane ti wale kira usunsunwa to ni kirenya nka jina bloke yo ajuma nam ni wanshiwa inga eyo anene shi eyo anene shi tele kana eshe fune kunini yo ahinendea Neshi telika dunya dengwani Mahia ila Darun mamar Iti aurube iti shiwa iti akawa Iti aurube abanu Nabashi itima aurube abana abaka Nam Yenge itikashi kana nyati ni Natiri foke natiria na fakola akhira ekira unyi natri nule to ingana nyinu sanga boiko kana dekebo sahaba muri fakwa ya mufu alayhi salatu wa salam do to nyini sahaba ni sukwa nyime sumofu ndika tona ikwanka kotu nyime sumofo kida igisanu to nyinu na ima ida janda suku biesu kubude biebo ushido na nyindike nke kukwati bida suni no shishi unwe oshi nyinyi nyari kibada bakazu kuku janda su na besuna janda mbusu ni kako umlesu to sahabi mkotu ya mufu alayhi salatu wa salam ndoso ni nyini wa dafi to ingana nabanya nshie nyimesu mofo nka we nyimesu mofo lao takhasta lake wato an njime ayo sawari la takhastu laka watu an nenya biyekpa nefa mwona da goro biyekpa nefa mwona langanu faqole nemu fu alayhi salatu wa salamu wa shikana mali wali dunya ayakim ni dunya ni
ma ana fi dunya inga mwoma dunya mu ila karakibin dunya wanula kashkana nti funfo funa kadeke ba funtan shisu kako nyoma kongo to nti nyenu kumbe ya ye istazalla tahta shajarati sumaraha watarakaha ye nti funfo mfun ninge suo ye ngana nonyangu baka nonyangu atene lulunu fokwa sanga u sumaraha nyinda shindulu mwanti ako weoba yama ashayaki nawe nama ashayaki na kwa yake to dunya ni yamu iso na dunya ni da neka ne ba fite nso be kuna ko itko yubare dunya ne ona pa de kibe na mfome de kibe na yime bere itko bere wala kwa yake to ingana ma hiya illa makan istazalla fihi mu'min dunya nsisiya wetikashika wala mayama fodo anyadikibi afa kondongu niwe mabuti swana mfina ndi iwado itikashika uruwa dunya ni itikaso na iku kashe na abta ninge bome ikuruka esukan la mayamo fodo la u ya kwa tuiso kashika baka ila lulu ya kwa tui nyinde shime kun abu loko nyine awaya nubere imata lulu no koko ada suma yazhab ila dar al akhira allati hiya dar inga nyinda shi na abaya su yake nako ila al akhira da auruni to baki ayiti aurbeti kawa to ninya u barafiu na minga na fenka na sa'ida nje ko kana nyini adama ndeni au terifia fomnu koko shaki teritia fom awonu na wala kana nyimesu mafawi bayana afakiri afokosu kadrunya ni ika hakaratun hazi dunya li umati iti kampiti yu agaya to ninyan nti nzu fama adama ndimbamu turunyanu adena miko kashe miko kana kaila tataalako biha al amalu mayalikira sunsuni fakwa durunyansu watansa al akhira nenyan warafi al akhira sa ila al kiyama ya mufali salatu wa salam wajuju ashikana inga afdalu as-salatu afdalu salati wa salam to bubsay kari nonya yu nyini dikeni to nonya mfa hadis naba inga law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma sakiya minha kafiran shurbatan ma inga njime kukana dunya mba ununi na njime kukana ila daraja bi nyemedo fatara mumuti so na uye janaha baunda mumuti de lampete
to dunya ni kya kiro nyime fmedo fa kwa nyin jumansu nam inga masak ya minha kafiran shurbatama injimi ko kaneti na hora ko dunya ntina sono ba na bakanu neka ketefu amenya manzu imone furubi ninu nam yingana iza kana haza huwa hali dunya kibe buiswa nje ko kana dunya leo nye dunya mbeo ni dunya le dunya uru ni iwo brile dunya uru ni dunya le inga izan falimaza dunya le nzuti ya fo ale kira afo sunsu ni fashi kiki su kinkinkinkin falimaza ta'allaqu biha walimaza kanat akbaru hammina to inga nzuti yeko kana ya biti kinkia nzuti yeko kana akbaru hammina dunya ni itaraya himma to ingana ya kurea gaya etkosia kana nzuti la nufakir limaza la nufakir fil akhira nzuti ya sunsuma la akhira niko kana watusbihu hiya hamuna niko kana nyidrunyani yirima yala dike ufe kana himma inga limaza la tufakiru fil akhirati watusbihu hiya hamna nam inga iliti ya sunsuna sanga kere yengana al-akhira leti hiya binisbati li dunya inga e dunya nskula beku betikash kana isababu iwo dunya nu ikoto mshila kana sona le e udurunya wa fadurunya na bo ya sutu ifashi kando ma fadurunya mfabo dunya ne tiaso to inga ni kikebe iku kana uradema wa abui ayui ni chude kikeka dunya nu inga koto mshishika afosa maraka afa kya yidike afa usa marka afa wo tikunu tikunu zwe pungu mna afa wonu akaka kya yibe kwa aftenu inga na fali yanzuru bima yarkio yansu bot kotomshi ane na un tunyan kubeti ira demande ba ne suk pie ni sheo eti suk pie ni sheo kama sal man wada asba'ahu ikotom shi tikana sono bo feisa afaura nu faura o son kebe son bo